0: Guasha, Guasha.
1: Ah, maji, arit guanja nanti.
0: Arit, Guasha, arit macam mana anda masakan uci sara?
1: I guanja, arit guanja.
0: Guasha, Guasha.
2: Kita jadi kuswara. Jaganaka. Imana sih mana?
0: Ah, desire sih mana?
2: Tekangi, tekangi.
0: Imana sih tu tiko dapat kira berandai kindo kita ni napa putih, dagu mama putih itu jukira hebiras.
2: Mapa kira bera, menda maputu.
0: Menda maputu, dagu mama putih itu jukira hebiras.
1: Bitao,
2: bitao.
0: Halo?
1: Bitao kamiza.
2: Tadula kuti bitao.
0: Daramba.
1: Hey.
2: Zakanaka ngokuti
1: inkuma kuma. Mundani, mlomo mlomo.
0: Daramba.
2: Zakanaka baba João. Tidulile ngokuti nguva zvakona joto pinda ichi.
0: Ikaidi
1: we. Wasukulu wangu kana na wana pana maji ni chawadi.
0: Hey, dakoni.
2: Zakana kai mazenga i teka. Vana babangu vanorovora vaviri.
0: Vada baba na vanorovora vaviri.
2: Eya.
0: Angaita mandui.
2: Mandui ndaramba. Angaita ndopo noda.
0: Kuneva.
2: Zakanaka yo gumisira.
1: Gumisira ngai futi yarida ilipa gomu.
0: Angai kimazi.
1: Mazi vafanzira.
2: Zakanaka baba João, tinobonga shukrani maningi ngokutifonera komaita. Saranyushone.
0: Taboga, tuzenda vijana hisitatu chinovie.
2: Zakanaka. Waro, itiso ta kumbirika mari mshino shirongwa chongano indi nambirikira. Waro, takuti cheo kijira juta teka, nukuduwa kwa jo, chigawara.
1: Hede, itateka kuti mwana wa maina wakafu kijwa ngoma blangeti mawili. Ima disho, kana kuti disho. Iwa dula shamwalidu alishanda. Duye ite ispidi kuti kuha kwedu, ikutamba kwaya, ikuku. Waduza baba masora mnyeri. Ndita yo shtatu yukuti vazukulu wangu gara na wana hangu na wana pano majani chavadi ima konjo pano wadula nduya ndita yukuti mfuti ya lida ili pagomu wadula wabazu wangu njiwa njateka
2: shakanaka njiwa nga iji yukutanga njizwala no nyamwana varukwiti lana ushanji mamuna ndimumwe imeso no goji uzote ndatuli huwa mtoro ndakatuhara mundu wakona kuda kumuona andazi kumuona imbanja ya duha zote vana vababangu vanorovora vaviri isapato shakataka tinobonga shukuru shikawara nkukuza kwa itamukati mo shino shurongo wa musiko huno
1: hede zinangu ni ando yuzwangi shikawara tabonga mwati barakali ya pulu ya chinangu wa chongano indio mbilikira shukara zokata toka jisto vana vazikulu wa kulu shizewa chiningano sini mbilikira chini shukara zokato nwe asma wazara wa salami yosoni sanyo radu msambiki.
2: Shakana kuwenga panteku ya mazi ndi John Sacramento, mshini John Pepe jenga jina Manuel Chavez, tirikuti komuri sarangi shakanaka mchino shirongwa.
3: Idisu na imimi, tinubunga ija, numbiri kira.
4: Shakata shakaitwa.
3: Indio.
5: Chikarahwa, chapelabani, chuchikwakwata.
4: Ndaramba.
5: Wapembera.

0: kwaeja kunchako kuna
1: kwaeja mai
0: ari kwatwa runtu baba
1: mai
0: tongovia ikuno mwanangu sasatoga
1: icha kudini mai mwari wakaita kuda kwake amuka buyanye mai anditapa yaliki ndokumeshere furufuni yangu
0: dai nanga kutadini nyumba yedesha kasara yoga ino kanyi mbera ino inopera kupwanyika pwanyika nyumba muliro. Ah, you won't end up on to send out Gokuma Gokuma, Paraya, Taka Manera, look over one man of the Chideski to Fuito. One man of Chibika, Hako, Chia, which you get up in Papio to Bajamuriro to Traira, Ziga, you been a prop Panica. In any worry, no, we have to control Pere, Chaburi Pere, Chaburi Pere, I cannot wait ten, Mundo de Granana Pere, Achiku, and Chaburi.
1: Mwana baba wakatamika ngini, waizuwe ni, kutu njini ndenga ndakaterele ni?
0: Batikao, batikao, ndenda chinopera manawa.
1: Ndiyona ndenda esikiri ya tekereka?
0: Hande mwanangu manawa, hande.
1: Akala kunanga kudini, kuwa jao mbaka shweja jese?
0: Na, da, jiri mwombemu.
1: Kuna ndo muka muka upinda bera, muka ugala nupinda nukala sawi imu, ndo waneka ndruku vakabuji?
0: Nata, kwa mcha babako, achina ndaka. Haa, unofisi, unotora mumu mara mwomomo, usana sana, chumbuwe faka sararo. Otora, wendo kujudasimi watu entiyaki.
1: Mapera
0: anasho mwana mweni paru mwana wakona ndiwe
1: mama nguo jandi na utolari niwe kafani
0: na we kafani ndapela kukito janisa babaku wakana kuma achakaterera mwanangu anga kulepo zompeke jei apana kafani ilipo
1: kwanjo kuzani simija kafani kuma bera ndo kocholi
0: nda kocholi
1: ndo kubashari mwuzi koja
0: ndapela kukito janisa
1: wana mapaso nyumba
0: ndona ntowa hede ndona ntowa
1: Jakana kama yeye mno sala bokshoni.
0: Nada mno sala
1: hamu. Ah, mno sala shoni. Basi
0: na wakati chera kuto chini kadi ya sababu.
1: Eni ndika ndokuwa kwenye ndika guma berendo kaka paka miso Luis.
0: Miso na baba.
1: Piki jenda kaji jakwa ndani wana paka miso ndine ndao pare nova.
0: Ndai mwanamke.
1: Ndine ndako chaka mbongwe magbanga notumira. Chano wana notumira.
0: Chano mesele tu kutoa mwanangu.
1: Nada mai. Diri zindo gani? Diri zindo gani? Zindo gani?
0: Mpunga kaisi, zuhufu kaisi, zimadio kaisi, zinazi, wenda kweta diambilu chiha.
1: Yuna kalu ya bai hale ya kone, nipala zwe sei, mazibane vitale ukweze hii.
0: Nita kudini, unapakama na urumu anarumeo.
1: Unajibana na wako?
0: Haa, unenda kuhedu kontoli.
1: Akala uya zano, muna mziva?
0: Muna mziva zano.
1: Alkontoli ibira, muna numuru yake?
0: Nata, andina, andina, majwari ukenda wa chukatura wano mnuwari.
1: I don't know.
2: I'm going to go to the house. Nguwa jakona jasia nao te inkine nguwa nomu ni makumatatu wanangu wa kila shigaru maparaji ufamba no motokaru wali ndino kuna nguwa sere
3: wandijona eh
2: nguwa sere
3: wapijwa shigaru mdikana guma sedu wavonevo kama wana wadoko vya wakati chef weda no guma sedu sedu
2: wana ndiona wananga
3: wana mwono kashu mwishpira wana wadoko guma pabasa umulika ndijona wa
2: wana ndiona wanangalo kushikalo za kuhira iwodikana guma padoko nguwa ito kuhu padoku kato tambu jikazo tenga ulimundu kushikana shigaru
3: kukushoni bake zanu wuna chiyumba chetu ishidodoko udari na mwa kujua dangani nukwa nisaju vita shikuwa atu chimwene
2: nada mwada tukuzuona na tufu mwala wakati bese jera zinofamba mei ena wenda kwa pimutana meu
3: alia kunjea kutamba
2: tungwa mda ni jeda
3: anaiteni mwane kutamba basi
2: ndo lakuzu wawali nota zake de profe kufamba kudini kutise sambi tinenda mwe joe kukosu kushikana hatu
3: kushikora kwake kufamba meju mwana
2: famba
3: jija aliku jija ndani jeni basa nungtatija kadeno
2: ya kukulona tungwa mda ni jeni kamba kusimila sapato mda ni jeni
3: nandi zano
4: mai
3: udani wali ya kuna inji
4: ndani jandi baba
3: ndani wana baba wada ubuya na iwewe wada kuona mabuku wako ushikora
4: Nabuku kushkola. Wada kuona ndi baba, ndi imu mai.
3: Ndi baba, inini shuma mtati je waguma, wana mama alingisanywa. Mama alingisanywa. Kula vona wakuma nukara ubasa kuya usiku. Mbona wakuma kushanga wakuma ya masi.
4: Ndaguma baba.
2: Mtanami, mamuka ushoni?
4: Tamuka, mamuka ushoni.
2: Mamuka ushoni. Sitangoti funche ni munda wa gwanja lo shkola, lukufamba kudini?
4: Nada, shkola si kufamba baba.
2: Mkujidza ushoni.
4: Vee, mezu.
2: Nyamaka mkitabuku roshingana we?
4: Nyamaka njirukita gumi, lubuku, nubuku limwe.
2: Mkenda kwa udake na kupejisa gole no zara.
4: Gole no zara no pejisa.
2: Zano lenga zina la baba. Wakabara inini, zina la chekuru wako. Bigana kujidza shkola, weita huiru, ukuona moda tukubatari hapa.
4: Antama, wana teguru.
2: Mkuona moda tunawatari shinyumba ichi. Shidoro ta utsinyana, utsinyana, utsinyana, tenga sardinya. Kidikana utuwaka soba tepo basa, wawo, soba kanyumba hutu wana ugalawu takasanja.
4: Nata ndino bata basa baba, ndo waka nyumba. Ne tegula, wazusi ya nyumba huluwani?
2: Ntama tunoda kutu huite sondo, soba na kaji, nguwa jino ambaye kubadida pa mtivi, ulangalida kujidja shkola.
4: Dazizwa baba.
3: Ini ndenga ondarangalija ozimweni bagezani. Ndukuona uo, ndukuona mazoloje, wavia mnika muno.
2: Wakaguma li?
3: Ii, ashubia semane ya pere ya wei, alimono.
2: Ndaka tuizo guguru guguru, ninda kwa salu makonjo mba muno, afina wenga ndiena wei zuge.
3: Nada, wavia, kwa mumba bakona wakatamika, wazi nyumba lese ziguru ilo walie garega, pa nyumba po. Takenda kumkumbira wei, agare na mwane duo, atendi wei.
2: Epa, tunofila yeye na mkuti nyumba ni cha babake, nyinga yake. Sudakita nani maji. Eti chado cha chirima chishikana mpondolo. Ngati kwedere duze, tifu yuswa adal kunanga.
3: Maji cha babake, babake walikuona juwa tamika kire, na ndiye na kupona.
2: Makona wako weyo?
3: Makona walikanyi, wano honenyi muno.
2: Nangwa mundu wano fuka, nwe kunanga wano fuka langa kafaro. Tuno musu jihongo mundu halipenye?
3: Nanda walikanyi, ena basha waka nanga mai, ndi na mundu wanda ugana na ina pano. Parandi tewo kumwani.
2: Zwakanaka kuti nyamasi, nyamasi idimingi. Nyamasi idimingi andende kubasa. Antanga to ite shuhendo tende kanyi kwake tende kubuya na nyamasi aliyo.
3: Ngatende, ngatende na maparaji, ngatende.
2: Eh, makwanja yako na pera kufungika.
3: Eh. Fungika no malindi no malindi.
2: Ah. Ah. Ndabona.
3: Naita kubini, ngatende. Tabum.
1: Nandiwe. Ndiyani zina lako mtombozanewe.
5: Ndini nyamajao.
1: Nyamajao. Kuna mkubwa imweni nini? Ukawana sitombo zana shinoda basa, waidikana kubia kondu besa. Shinoda kundipa jira, ngoti nini nugala ndoga. Ndaka vakanyi ino nyumba incha babangu, babangu wakatamika, mangu valikanyi. Na mkubwa jimweni andinavo mkubwa kupaja, ukuchairiwa. Ukawana shimwana hacho shimuleki. So ndaida undi chakirevu.
5: Mashindanga yangu ina.
1: Nada, ndanga yako wakula, unuzo nchakira ntangu. Shanda kapangifu, babangu na mangu, na sishona shanda zira mungu. Yo wakula, unuzo ndipa ntangu. So, ukawana, chombo sana, chumfana, sidoko wana. Yo, nada, wakula, andidi. Andidi.
5: Nada, fitisi, ningajina kumuwana, minumfu.
1: Ah, shakana. Uchaka ngana masoko wangu.
5: Anikangana.
1: Ahede.
2: Tende, wapakuna kambe. Na ya mazuzi kwa kuna pasipanu kwa.
3: Mtu nangeta guma. Mtu kuwana nyumba. Shiona yo?
2: Hapa uye kwa.
3: Shiona nyumba iyo.
2: Zona lino nda gala maningi na yu guma kunu.
3: Mane ya kakula kani.
2: Kanyamdima.
3: Bakona watatamika na wadini. Na waipintari nyumba ya mwono mane ya kanyara.
2: Haa, taguma. Itai hai ndino mwana kaji. Itai hai.
3: Hai, hai. Hai.
1: Bliki wanda kumbira wakumesa.
3: Bandu wakuna wadavili nge. Mwende mwariye gauto chakani.
1: Mwanakaji mwana lume.
3: Hai.
1: Hakune.
3: Tilifano, taguma.
1: Oh, ne kumuzwa nada ne ukozi. Hei, shigalirano isi.
2: Mazorojeo. Waka guma lini hakumu.
1: Nada, nda anasumana jineta mbili meshu.
2: Mama, vashatamba kushoni?
1: Nada, vashatamba me, vashatamba.
2: Neta kudini dorulie vimu wakadea, vatruja padua.
1: Vatruja, vasala na foha.
2: Foha, kita kufemba ngo pashirevu.
1: Kufemba ngo pashirevu, vashipoko nyola ngo chukuna, shujira pasi.
2: Shujira pasi. Nada, hiyo ngo ino peke jamaningi wali, sauti. Nune, vantu vaneta sukara, uchindi wango foha.
1: Masi yukala kwa makaita wa mwono.
3: Kwa kudea nge, uchindi wango foha, ngudini. Masi yeni, kudea wali.
2: Ngatubuye kutafira
3: kama. Bantuwese,
1: Nada, nada, mchawali.
3: Kwa mwenyeo, kwa usoleo.
1: Mama kuma, nada, tafeo kwenda kwa kanyala, nusee kusara kwa makaitawa.
3: Hata kasara, nusee mai.
1: Ah, mai, ya, diyo natunangale, walipo sofo, hei, wakulamba, kula mwijana.
3: Mashikomu walikanyi, yo, wakuha shiro, shuna vitamina kundoe.
1: Ah, ndijona, sokea baba, waziku gwentali, nufubili ya voia, nada.
3: Ndijona,
2: takamazwa, masoko, takamazwa.
1: Wakavigwa, wakavigwa, kwa shikata afu. Wakavigwa kashikatatu
2: kwenda kufurumuka kuvia kwenda kufurumuka kuvia
1: nada ndino nanga kuvigwa katatu kudini wakatungamira kutamika mlenje woguwa ndende sikiria yende teverera
2: mlenje zakana kovigwa
1: wakatungamira mlenje mkono bosho waenda kovigwa kuitwa njamba ya kona wakati kwa kundirawe meji kunyumba ya home wovia wodihwa zavakadihwa wolala mazu atau Mwishpiri woda nchwazo ispitali, wenga unyeka chivu nchechimwe nchwini.
2: Mkono muho.
1: Mkono muho. Vendaze, oguhwazo, oituwazo nchombo ya kona. Wosala pakatipo papa wani. Atao pakatipo wona wola ngalira, nchombo jaitu wambiri, woda ugalire. Nyusiri nani
2: wa
1: kozi. Kinya kuitika si. Ngumanera waka, danipikado wea. Isini mtendese kili ya kona
2: Tino chumba mani
1: Mbaba wakata mika katata
2: Tino chumba mafiro wao Tino chumba mafiro wao
1: Wakapinda mepado padoko
2: Chijikirani baba masara moga kusara kutosara meshu
1: Neto kudini Mtatosara baba dini meshu
2: Tatanyara njibatabasa mkadoshe jamai
1: Nata mai indinavo Ne wanda babu ya naona
3: Maka wana jumno wanao tambe Mwakandirira wakanyo
1: Akula kunanga kudini Rashipete mkita atia Mavia konibata mkono o shiripo shamna
2: Tafambira nchila mbili.
1: Konibata mkono.
2: Bata mkono, jipo shpana no soko, tuda kubuya kumtenga wateta hama no hama.
1: No, si fori magawa falasiti baba, nina ndina chichesa, nito nda wano basi.
2: Nata, hawa siku tifia.
3: Ashishona.
2: Hawa siku tifia.
1: Ok.
2: Hawa siku tifia.
3: Ashimagawa na.
2: Sikuda kufia nguya, wenga mzungu ya uda kufia letu.
1: Asunga
2: iti.
1: Habe, kajuizu. Buyanyi, mchachu njika buyanyi, zino kwa nitika, zino itika.
3: Nada, tevi ya ripano hapa.
1: Eh.
3: Tevi ya kubata mkono. Nukumvuncha nikomu mwasiwa nyumba iya kakula maningi. Tevi ya kumkumbira danga mnumubatao na mwane duzanu. Komu shinyumba chedu chamuka kuta shigulumbani, shidodoku hatu. Aguati kukwana uchunyana mwana wakula. Udakubia kubata na itusu mwana woo wakula shwiti. Agweda kubia pano washi. Garama na iwewe, mshidini, tumushibesa nao pa mzipano.
1: Nada, iya ezukushata, mbia msochi. Ezukushata, naimu mte guru, ezukushata. Hakuna imumu, hakuna ini, tese tinofaka nkondo, majinina nivire ukuita changu nini pandoga, nishikana kuzivisa mai. Nguti mangwana, kuna mangwana.
2: Nostenda, nostenda.
1: Ndaida kufona. Mindi nufunga wala ambi ngukuti wa nito dawa ndigalevo no mundu ngukuti fobili nukumapakati po usiku ino zivisu wangu mundu.
2: Zona.
1: Ntao nini, pachangu nini ndadavira. Majindi ni kana kubuya na mai. Ndi.
3: Ndashu kufona mai wako. Unuzofona wapano wako. Kudi. Kututaviyale hapa kuti kengodie kutunya na manini.
1: Kudi ni kwa lafi ya nyua.
3: Unuzofona tututa wapano na ima.
1: Haa.
3: Nanga mai ndana mwa. Doni pano ndupi gara na yenao besa na basa.
2: Mwana wa maparaji.
1: Mwana wa maparaji.
3: Mwana wa maparaji.
1: Na msoji.
3: Wa maparaji wenga shamwari hulu na babasa.
1: Ya nafarasiji.
3: Nafarasiji.
1: Shuna basa. Agola kuna kati ni kwa latu yenyu faza konta ena wali unu alikubata maka gula ngula nsolo.
2: Taka gula ngula nsolo. So...
1: Chumangwa nana nancho kukuvia mbulumbuka kukuvia kwa mwili wali.
2: Zuni nyanga jali zimwini soto nyanga jali malalo. Anamaji malalo. Agora para no sindruke da mlenge zake zungu hina kenda kwa latu mwedu agora e pa soti shupa pa do
3: zoti shupa muti tambe wale ba ena
1: wakula wakula wakula nada
3: wakula ena achadi ku ne usiku anogara usiku no telefoni basi ukagare gare wapi afungu la jere story baba baba tawe
1: diko jimu dia nenda kumkanda dini makagala vilado
2: asiona
1: razao wakula
2: ne mnaona pano gumanda ngai ke tukunoka kita munthu mumweni zungu ndave ndo basa rumabatika kudini na shidongolira pala nsa
1: wala alikuandika mchanjo wake ngoti arikupinga ndiye nondo
2: ndiye na utakaona mlenje kito chasha
3: andika na madekano wao tutoa zinguo zake uvia ugala na iwe
1: na ndishona
3: onzoli gari pala mai wako
1: akola de mukiti alinga mukunchichi mija nini ni kudavira ndito tia kulipatu yenyu makaita shinyumba shido
3: nada ashishona
1: kama nangalo ni ndazviswa so chanoda kunanga chokuti kudali munthu imuntu pangirani mwanenyu awane guma kuno zvakushoni pano andidi movement stalano nonangwa daincha chamali jumbava ndidi mm. Tambira basikane ula jumweni andidi izu ngukutingeni tichiriva jaha
2: zona
1: nini andito ndana mjimai ngutanga kumapana hapa kumbikasikiri lashu uita nenga muno muzindie
3: na ndo kona
1: makapangira
3: makapangira beana
1: wali muno mfunja anovia ndirindoga zinyumba lese ili kwa latu ndata
3: ndatu mwana wedu iya haiti shondo
1: mkono ana
3: ana ne mkono ana una shumona waka gume pala
1: tabe
3: anaita basa lesa anaita
1: tabe shaka natu nini tefto funja wa mai ii mai avana problema ili yese nwa funja
3: wangatipinde nye
1: magesana ndani nga muna funja nga vya ula yanda kuya papiri muwaki
2: wili wako walangalire mjimai washanda
3: mjona mwajona wako
2: chino ndoku shakugana na wanakaji wana huiru nwe wanakaji seku kudadi nyeru ni parano wakana
3: mjona
6: mjona
3: utandika na kuenda kondoe mjona
6: 4 9 1
7: Pashateni wale. Andi di baba kulikari.
1: Halo. Mai.
7: Ndawe.
1: Makagarawushoni?
7: Ndakagarawushoni baba.
1: Kondoe kudini mvule mbepo.
7: Ndawe kundoe mbepo yoyo kakasa mbepo.
1: Yoyita.
7: Mbisila zwande.
1: Bela muno nada ndeta nchukumbiri ndatu yo jima ntukumbiri ndatu yo jima.
7: Ii nada kuna kutondora.
1: Mai. Daku gogoma no mkubo ngokuti ndikudakenda kubasa. Ininda kagumi hongo shigalirano chie. Wewe watu nofaya na muna kanyi wewe. Wa maparaji na msochi. Ah, baba hazani.
7: Ah,
1: ndishona. Ancha hizu ziwa baba waka waka ya nyumba wana wali kwa pavuzinyo.
7: Baba
1: kasuwa shkwala tushawo. Chakita waninga mbende usaja.
7: Ndishona.
1: Nachikuwa ni mundu.
7: Atenu wale vato batinengechera.
1: Batila kuha.
7: Hii.
1: Walavona nitrufuni na mkajiwi.
7: Ha?
1: Wona nitrufuni na mulumeo. Nena zano. Sapatu. Mambiriku. Na vujo kutenga uwezu.
7: Mwana wa doto kumibata na ila kubea
1: mpati. Kevizivi nini mkajino mwumewea. Chavano pangirana. Mampulusena na make zano. Nenga, nenga, nenga, nenga. Nwe, nwe mkaji mkulu.
7: Mwana wili.
1: Nada, nada. Ndawa gali todini. Wale wabia kukumbira tia nada. Zana rukita malalo. Haka ita angoti. Waka gula kwa latia wengulo soli. Zano kwake. Wona majibabe unga ini. Kula wakuda kushaka shaa. Kuda kuluka mwana umweni. Firkumesa. Ngoti zano nita malalo asenda vo ini. Zinondo shato. Wabia kumbira kugala na inini. Kula inini. Mpotiwa kuita shesu. Zumisoro mwangu se mfunja mazi.
7: Nata. Azuku shata.
1: Nukuti tika gala wabiri.
7: Wabiri.
1: Mtombo.
7: Mtombo. Unawana mtombo nga jana ena. Patupo usiku.
1: Mama nchina kredito. Ndairi gango zondoso. Andini kuita zumisoro mwangu.
7: Nata. Bata afira zuku shata.
1: Inda. Ndatu mina mpombo na shika mdula. Wakuma kone.
7: Nata hatu wakuma.
1: Imwe diya shiri mchina. Masi ndatumira mpombo. Ndadira ndamuliri yangu mshulunari. Ndodira zero. Chakapela kutumbu.
7: Tabonga mwanangu. Tabonga.
1: Gala nushoni
7: wa mungu.
1: Nukala nene. So wasala kuwa shira mzungu zano.
7: Wa shira nushoni. Gala nushoni. Mbikana kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
2: mtaname kuti wane kumpangira kuti aite akombe zvimudziyo zvake mtamu tiwane kenda atumpereke tinobage anokumpingisa ega
3: tinomperekeje kapinde ega no
2: zvinongisa
3: famba munjira mo achi kandira kandira nguo jacketi kuti mwana wanda garingi kutamba wo unombunja kwenda kondoyo guma munjira yeo kaundoburukuta buruta guma yeo kasvipa wo viona nganda gumi hongongo Gumarginari, quando mana mano che tu pandirica, ma tu me. Nandi sano?
4: Mai?
3: Ah, don't gume cuno in.
4: Punenise mai, detto grande, detto sota sota smabuco zango.
3: Acuna ciro, gumai, dauto mubuiana in luce.
4: Ma di copo, da usendo usamariango, io così, giapadogo.
3: Usamari qua più così.
4: Nada, di nasce amariango in dinosuana naiona. Ah, ia we, o mano amatoso. Mwana wa matoso
3: wangu nanga vijimweni ati utambe mali mwanedu
4: nada anditambe mali mae muno zviziva mwakanipangira kushoni ndina huiro kushoni kushikola ndiri kwenda zvese zvese zvokufamba kushoni mae ndiri sendiri mwakabara inini basi
3: zvakana zvando zvimane takaupangira izvo ndozvo gara wakade ati ndikwenda kutamba mali
2: sokonga iri mtanami
4: ndizvona buyani baba
2: iwo watadoda wewe kutozviona maponero tinoita pano dinoha tinosimijana zvese zvese nguo tinotenga zvese zvese tinazvo zvokurira lira mumba zvese zvakazara so nyumba yakona yakaita doko zvayakaita doko nyumba iwari ntango tutenda kubuya no shigalirano mwali unjani umazoroji
4: mwenda kubuya na mazoroji
2: ntao nyumba ya baba kuna ya kakugala nyumba ya mwenye kakula ndo basa kundo femirana na usiku azwiti wa wadoda
4: ndizona baba
2: nda kubuya na ena kuti wowe wende kugala na ena mazoroji itutu tinoita zino zokuha zwese mshibesa nao na ena mtao unotaira wa kundopo unosuka wa parato jomuno hira mumba mnopukuta pukutavo paruvanje unotsvairavo kuti udini uwane pokugara
3: handiti kuzwa masoko akashata kondoye mwanangu ndikana kugara ushona mazoroji nguwa tusina kutengera machiguma kondoyewo ndikana kubesa kutsvaira kuncha kindari yakakura iya
4: anta baba namai ndakuvunjisa kudai ndazvinzwa baba vananga tinokutengeravo nguwa sadze tinoita anta ini ndinakugara kondoyo Onde não vanda pela cu, há quando não se anda com a bata condo.
3: Nada, mas não gara moesse, com a sanja, não gara com a sanja condo.
4: Ando gara um condo.
3: Não puno os pinda o sico, não se bate uma bandido para o pacate no pacate. Outro gara na ena condo, estou bica o sanja, o dindino condo. Chega a escola.
4: Nada, vanga pinda a bata, não será nos bica andini.
2: Ah, outro gara que está um fueto aqui, outro está um fueto a cona, então, zoane com o dacate. Zutish canali nyumba tatowana muntu kude ne tusuo msoji takambira kendo twalisa mpunga kanyangona takatoya naon toto twawo zikulata hiha kenda kodira wa mazoroje ihai no fuwe twawo
4: baba baba baba
2: ndawe
4: na mai ndivunjeni kushoni komunenda likondidire eno walo koita muleki o ndiripimu wake kugala naye na kubesana basi
2: shindao chinanga shigalirano ukana na watobesa iwo kutuende wabesa itusu uwane pa kugala iwewe anta iwewe tuli hama ya mazoroji
4: faza konta ninda hama no hama na enu
3: akuna konta udakuiti huandiani udakubiki huandiani
4: nata ndinobika
3: chaila pa mzipo ndia ada uchaila
4: ndinobika
3: mulika nakuita mulu wadilifu enao anuhita avo anuchera wukumwa iwo anuchera wukumwa mnobesana ashikunanga uleki nao
4: ndaida kuziva ndaida kuziva pondopo ndi baba na mama
3: ndikana vamweni shinanganikena kopajira vantu wagola nada kwena kuzvibikira pale wouhe usambe iwewe
4: ukachera
3: kumwa utaire kindari gare yakanyara ashure kundo
4: ndazvizvi ndinogala kushoni
2: ndodaka pa ukombe apa ndapa kutanga begedi rokusambira shikova ichi tatenga chimene chitswa lera sound chokaletia shikova ichi Estubo chocou o gate, mano chocou chamou esse. Pelo menos ganhamos da fazenda no caminho para o nome esse. Chocou já ichi, tam para tumbir ichi. Quando
3: o
2: subir,
3: o mídia não sabe o esse urico.
4: Da Jesus?
3: Conheço ele o ar, na Jesus um catinho.
4: Da Jesus, aí não tem nenhum tango jacawande.
3: Gatinho pende, vamos para lá, gatinho
2: pende. Da Jesus, não. Qual é
4: Nada, gatende.
2: Sim. Maliwatifu mkaji wangu maliwatifu makaitezo kushoni kwa mtundu makaitezo
4: wana wa masoroje alato kalovoli wea
2: nada
3: anulovola wali we
2: kizokulovola
3: kwa wali
2: atinga suizili zunuzika ni makone
4: zunuzika zunuzika bata ya basa
3: wanga mloveresa sambu wea mwana
4: ashiri mzahe ngandinivo
2: nada ena wakula padoko mdoko padoko
4: dodandiena Nada, ndika guma kondo ndodani jesha mwari nyavanji.
3: Nyavanji.
2: Ndani nyavanji.
4: Nyavanji.
3: Watakuma.
2: Takuma.
3: Ndipona.
2: Tani hai.
3: Hai.
1: Ah, mavia mbia.
3: Tavia.
1: Dantengu denja mbia, dantengu denja tia shibera.
3: Yes, mwene mwodavu dani jena.
1: Mafama na teguru oti tia.
3: Mbia, ndirodavu ya ndishona.
2: Mbira muna cha dani bani mbia, danja maidoku.
1: Maidoku.
2: Hama mama.
1: Mafama. Ah, mwita fashikonda hama mama.
2: Ah, ninde tamfuwe tu wababini.
1: Epa, nwaku vengani sokama ba Mbejiwe mzoni kiga.
2: Mabesa nina. Mbejiwe
3: mzoni shigari lano kama.
1: Chakana mkwa ude. Mavia naena mjaha.
3: Mavia naena.
2: Gano.
1: Nada ngangu ina.
2: Baba. Nguhinani.
1: Wajufama nukulusha mbili nge na ulimu ni mungu.
4: Asipu. Ndina ndende msano.
1: Ndina
4: ndende msano. Ndika kila mbili. Msani unufava.
1: Titiu, titia. Kwa upinda, tinosala kishironga.
2: Ena mjaha ndiye na onho.
1: Ndiye na
2: onho.
1: Na dati nazwanana, waita kwazi mpiro yangu uju.
2: Ayo zano, mazoroje ngo onho. Atidi ndhangu, kulovana kudi ati swidi.
4: Nata, baba, mune mziva nini kulovana.
1: Anolovana nani?
3: Numunomuzi?
2: Numunomuzi? Wee umba maji, tuka bandu wa uu. Museye mpira munu.
1: Ushoni, pambanyo ushoni.
2: Mbonga, sarani ushoni.
1: Shonesa chese, kifederenti shpangivirana.
2: Sakana.
1: Zano. Nyumba ngayi, fuga ngayo, kewe, kwa latu hii kambirinya hii alote angayo uluvanjo wese huu kwangu shinyumba icho icho shidoko wana shinyangwa mpepe mbesi dependesi atuna nchakubira zwiro chakadi haigali monti huu shikwa latu wano sala shikwa monti baba venga nani atao huo nukala nene nyumba huu
8: yonfo hii
4: Jina nangu.
1: Ah, shavu chako ishi.
4: Oh, dakanzo na nyama shi. Baba, hapinda wewe?
1: Ah, hapinda.
4: Baba! Baba!
2: Ndiripo, ndiripo.
4: Dakangano shinera.
2: Tinovia na jona madeku.
4: Ah, muzizi visibende, dakangano shinera.
2: Ah, tinovia na jona madeku.
4: Kuna.
9: Dakangano kwake. Dakangano shinera.
4: Na, dakangano kufayo ndenga ndadaka la maningi.
2: Mwavo simila sapato.
4: Ya, simila sapato. Shinera jasa, ndinga zende poko shamba. Tile kuzo simila shini.
2: Tinovia na
4: jona.
1: Ndena nga udini, icho shigirite choka na shikambirinya, ukadaro kunanga, uo chidependeti, aditu?
4: Zuno.
1: Andi viri kukudira umongo, kuti muna maningi shire, shu tengerebu, tengerebu. Iwa unamkaji?
4: Shaka si mafarasi tu shikuru, shu tengerebu.
1: Unamkaji o?
4: Na, dandina. Auna.
1: Ini ndina mkaji? Andina. Tinukala hedu kutu waviri, uo, mshikambirinya chako, wene mshikambirinya changu, andi shopi?
4: Na, dandina zono.
1: Ah.
4: Tinukala kule, ini ni mkaji, nishiri ndambu, mchada upe jisa mabuku wangu kushikola.
1: Na shadaro. Inini ndino upone yangu kupana so ndino jijango ndambo inangwa insinu distance andidi utambile pa komputatori yako
4: nada
1: kwa mchini jama divi se jono duwari grupu lajo inino jijango ndambo ndukuto jija uya so chumaskatu para kupona ndikana kena kupana yanoko kuchaka mpombwe ndishinika ndishupena ndishitengesa
4: kanta unyamanji mbende ino kwa na baviri ngwe hapi ndikuna zaka wanda
1: andibati jo wali ya uona atino gute tu susanai Iyo watu wabili, andidu kushaja saa japano.
4: Nade, nini neka nyiyo teha kudeo, maivebi kabalo vandu watatu.
1: Haa.
4: Raisi ndawa kanyiyo kuna nuha mladu.
1: Pasa kwante muzi, mwendu. Ani?
4: Ali vidu kushaja, nina ndihi mladu, ndika nuha mladu, nini nuhwala.
1: Ini topinda cha. Dani tomba, iwa tomba wene.
4: Haa, zo maji nubziva, tagaralu mzungu nyamaji.
1: Haa, nandu kumana kutaka ntala madu, nifunga hii tomba.
4: Mvepo hiyo kufungo kwatu, kumabuda zuva, kuenda kumavirira.
1: Yo, já para ter batido para muitos dopingers.
4: Bocuta lumbo, minha mãe sempre saiu daqui.
1: Se já não joga lá, ou já ganha para o meu bocuta.
4: Nada, não é que eu saí daqui, não estou saindo, lumbo muito.

0: kore.
1: Ah, uri kuchita sopa tai?
0: Sopa? Mbana dalonga kuti ndikuchita sopa?
1: Mpapo weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
0: Ndipi ande, mbonyi kunore, ngabi kwa sopa basi.
1: Tai?
0: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kuteni panu nseka kunore mpionsene. Mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisa nungira na kukoma.
1: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujia chako, chikonde kalikira na kunore.
0: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumseni?
1: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
0: Ndipandu ya kukoma na kunore.
2: Tropigalia.
3: Nikadazati wana frageja zinji tinipa. Mbiyanji bikujitika pano?
4: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuera peze nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
3: Apo mbiyanji binapika iyo?
4: Chisai cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
4: Musa komero nae, awena likusimba. Chibu tazati kana mafrageja tinipa.
0: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndiko mera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu nyumu zinji, lawira bangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
1: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

George na 48 minutos. Kuhimba kwa haliki macheso mulikira Zimbabwe pakati pa nyimbo zatu za kusiana siana za machibesi ansiko ya lero. Matruja ngabe verana matruja. Mambava ngabe verana mambava. Mbava ngabe rambava nzaja palemwe. Basabuka cho. Truja nga truja riwimbo. Chii, painkulu, ne gakavu kutai. Chitabuka kaluma. Ukunze kuma watani. Wankuma nambo shashale. Apandidu ngabe mverani. Kwa chakunja nkoma. Marko Sibanda.

0: Ndikadazati wana frageja zinji tineka. Ndiyanji bikujitika pano?
1: Ishi ni basa meo wako. Ndapemba tuena peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
0: Apo mbiyanji binapika iyo?
1: Chisai cha baka yao mbichi koma.
0: Baka yao?
1: Musa komerwa nae, awena ni kusimba, chibu tazati kana mafrageja tineba.
2: Ndimu mwene, baka yao, sakita kunde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
0: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
3: Ya baka yao, nyame matzi, nguku, madzai, sumana na sumana, kontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.
2: Ay,

Munyumba nguva zviri kukwana kuita gumi makumi matatu museso nomuseso musere ndicho dezioro zvino 38 minutu. Mbaimbai tinozwa amai mbawe muzi muno mwazabonga mumbo wakumbirwa ndiitu sakara kubvira kumamanga kashamba kanguva unziyore chitina masoko kubvira maputu perapo tina mupango chino sisira.

0: Pechi tika ndiniji Martinya.
1: Leka longa, ndava mimba, tamanga kwenda kutsanga pia manyadzo.
0: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidaje iwe.
1: Ngabi kupidziwa, kuna kwanga, wafika nzizi, wakumanga nyumba, yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri wakumanga nyumba.
0: Santo kwache Martinya, kudula.
1: Ah, ninga sanganule, mwana wakusona nsapato, ngabi kala nsapato. Usapidziwa tae? Bwera tipatise basa shtiki, tikoe kubiri pangono pangono. Ngati mwantanda zizinji, kubiri inei ya pangono pangono, inakala izinji.
0: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
1: Ndi tangu ya kodzo, ngakala nantengu.
0: Ndi mwenedi, mbatende.
1: Mbatende.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba kupfupi isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa, ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe nchivirano.
3: Wamaa sasa njika tuwe ratende?
4: Alima, ndili duzu na kumala. Basini ndi kusaka kwa wanga.
3: Ana, tangwanchi yora narkuli ratenepa?
4: Aa, Alima, panansiku inalirema ningi.
3: Kodi ndi tangwe iya na njala?
4: Nkabe, ayama mwadidi.
3: Ana, iye li ratenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate?
4: Ushu.
3: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
4: Hii, amatama lila.
3: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basiana asafuna kumpangisa chifunanu.
4: Alima, inepano nkabi nzizi na pepyo.
3: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chitizikiro, pontu mbafuniwa.
4: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
3: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chitomtono, peno kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya aje. Langana basi kulimira kwa chilira, tirepa pida kaleni nae.
4: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
3: Apo, kwa ta kumbani yaku, pontu umpasa chifunano pangono.
4: Ndapifa, ndinachita pepyo. Yuran, iwe ndi uchisanza uchanga, chifunanu uchanga, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasa nkumbatiro.
3: Waona kupata kwape basa? Iye basiena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
4: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yaka.
5: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
6: Shakani mpurukiri kunu mkuwa chukita mrongo muna gumi no mseso mtatu za 6 horas shi 13 minutos na wona kuti kubani na ferro fiario da baira chudo la vrumu kangopasha mudiviro shpiri mkopasha mabushtadi nisha jape na Jose Manuel katende
7: Shakani mabushtadi mkopasha mudiviro shpiri kariga chikotifo wabuda zelino wangwina sandramu kuchanga simbaricha kama shakeni vahulina vese e vatambea divro kungamira e vichiri kuna roko e disho katagata liga sportiva e disho katagata mashakeni e liga sportiva kumuda na kapitao nisha jake
8: nguwene zemanuele sandrama fatampira kini ya wafasire nzaje lisogolo enda kunano enda kuna shornao

0: Zvakadimburukiritazwa machikichori oshikwata chinonzi Liga Desportiva de Sofala noshikwata chaMashakene. Potaziva kuti chikwata cha Liga Desportiva de Sofala chazwanika chishi kahamarisa bungano ngokunyisa kamuko chaita kuna chikwata cha Mashakene cha Vali Maputo kuza kotaka no chikwata cha mprovinsia ni Sofala Liga Desportiva de Sofala asi achizi kukwanisa kuwina tudo limwe no Zanda I matudo kamu ava achi wiswa mujuya dakara kompiri ko mpikizano uona uu. Zvakana kamprogiri oretista kuti tiende mberi mukati mo madeko mtambo dakara panguva ndantatu pavanozoviya vedu vadoningo ndimi chiputukesi kuti vaende mberi nao mabasa mu madeko anozoita hao usiku o dimingu lino roviki njiku makumaviri no yochirongo muna yomweji wa mauwe mulino gole makumaviri no matantatu ngatungombeta zoi basi.
1: Sanyika tu yara tende.
2: Alima, ndili duzi na kumala. Basini ndi kusaka kwa wanga.
1: Ana, tangwanchu yora narkulira tenepa.
2: Alima, panansiku inalirema ningi.
1: Kodi ndi tangwe iya na njala?
2: Nkabe, ayama mwadidi.
1: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
2: Ushu.
1: Basi, kumbwani wanga wakubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lila.
1: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano mhati nzizi na pepio.
1: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
1: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chitumtono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
2: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
1: Apo, kwata kumbani yaku, pontu mpasi chifunano pangono.
2: Ndapiva, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanzai changa, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
1: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi oseni na kufuna iye. Mwana kwa nakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yaga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako, sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.
4: Chama jangu, prekirani mushipiri chwese chirongo chandumure, kuvilanguwa sera ni makumaviro mseswa, panu paradi Mozambique msepe vizara Sofala. Tiritesa chama jangu.

0: outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
1: Ndikadazati wana frageja zinji tinipa. Ndiyanji bikujitika pano?
2: Ishi nibasa meo wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabulukanya kupika majibese.
1: Apo ndiyanji binapika iyo?
2: Chisai cha baka yao mbichi koma.
1: Baka yao?
2: Musa komerwa nae. Awena nikusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinipa.
3: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu zinji, lawira pangonwe du. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
1: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame matsi, nguku, madzai, sumana na sumana, bontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
3: Ai,

0: Ana! Ana! Koma sasanyika toyera tende.
1: Alima, ndili duzi nakumala. Basine ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwa njiyora nalikulira tenepa.
1: Ah, Alima, pana nsiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
1: Ush,
0: basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika, kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ena safuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabi nzizi na pepe.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye.

0: ndina mabasa mazingi pa nyumba twera chita. Pontho lero ndikakhana basa ya kupika.
1: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza naye thangwe yapi na chita iye. Seka naye kumpasa chithonthono peno kunkhumbatira. Pontho na kunkhazika pa mabasa twera iye, adziwe kuti iwe uli pano thangwe yache. Lang'ana basi kulimira kwa chilira. Tirepa pidakhaleni naye.
0: Unarazao shamwali anga. Ndaona ipi chinchino?
1: Apo kwata khumbwani yako. Pontho umpasi chifunano pang'ono.
0: Ndapiva. Ndinachita pepyo. Yuran. Iwe ndi uchisanzai changa. Chifunano changa. Ungalira. Ndisakhala kusukwala. Ndisiye ndikupasi nkhumbatiro.
1: Waona kuphata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kuti uli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakhala wakutsanzaya. Pontho wachiganikiro.
0: Mbana nakonda funa pepe kuna kombwani achi. Ndakuta shamwali anga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kuti akhala wakutsanzaya kakamwe wakupikhulupira Pontho na nsiku za mangwana zadidi.
3: Iwewe mugari, azwiviri kukumbuswa chilichese, paomwe kuchichana, apa kuitarubondi, numajimai, ngondava yobesero yochigaliro yotambujiko unawaneka mtundu. Nukudaruwaro, ishwari, kuno vashandi vaya vanaitarubesero mjimtundu, ava wali, ava tendehwe, vashandi vabasa wa utongi. Ava tendehwe, majimambo opasi chigari, ava tendehwe, kuna ngila supondopo, mashefi dukwaterao. Mundu anaita izwali andika na kudula tsamba iwali ili kupekejwa ngo red yo proteção contra exploração e abuso sexual.
4: Mprukiri chirukita shanu makuma viri no mseso moviri za 7 horas e 22 minutos. Rádio Moçambique, emissor provincial. Eu sou Faler, que ainda me deixo para uma baça um gondimio xindau. Mucatimo madeco ano, madeco otudo, o domingo, njiku makuma viri no yoshirongamuna. Waruta kuvia pangueno no kuimba ka paralanyi, na chiti tirangalire iwo.

0: fumbata chipuwe chake mnyara. Yaka kwa nanguwa, yaka temeho ndi Jehova mwali, shinaiti kachiruchia. Imumba zwale nkato kana kana ngukita kubalombo. Wale gerenji watu wana nchukwe ndoyo watu puwa ni mwali.
1: Nakadaka, pao kama, kwa kumurombo, muzari anu kana kana ndizona.
2: Ndizona, kama ndizona ngukuti, nemu mtu nungalo umu. Vamweni wano kandika ndakaza mabuwema na shubuyu wangu shigarani chumwa nchukuti. Ya, nyumba ya iperi. Nyumba iya, mkutu uya wanga shikatu wanabasa, mwale kwa zuguma zorake, ukuti, nchiku ndada kutundu kwa jefuma nyumba ya kuyipere, nga ii. Uita nyumba ya kakunyisa vaya wewe sekaya. Wada kusiyo, ningi nge wala wabata kwa api, mkuma sana ufunji sifunji sora, nge wabata kwa api, nani wabata kwa api wala, nge wabata kwa api, wabata basa lini. Mawana kuda kuziva kuti, ndai wane ipi dingiri, kwa kunya kacho, si kuda kuziva kuti wabata kwa api, kudakala, kwa kunya kacho kuchama zona la mundu.
1: Chakadi. Kudakara kumurombo muzare anokanakana ndi kona nukuti ndi zona. Imazo utatumiko ni baba Juao Boka mukati mo uno mtundu obeira. Pangu vainu, takuvia no amweni mazo kangwara utatumiko ngu WhatsApp.
3: Ndeda kundisavo kuti kumenya lungu kuona limweni, suda kunangini.
1: Zakanaka, avazi kunanga zinarawa, asitawona hapa ngu WhatsApp. Ibaba Juao Pedro Moisés. Kumenyarongo kuvapa limwe. Imazo kuti kazinja nanja kushandiswa nguvanuwe keta shindao. Madoda nushandisa kumenyarongo kuvapa limwe. Kona waka muitisi utaduru jira ukazinji magama haya mujirongo zapinda zomazo kangwara. Mbapa ukama, mutanga ndimu uhendo huno. Kumenyarongo kuvapa limwe.
2: Kumu kuti takabu ya shindio ukazinji kwa ajo, nuitangu guliro kumenyarongo kuvapa inchala. Munozona kuti uiku hako. Unangisa kule mkuti munu hana nchala nulungulu angali menyena. Anguko hana matemeo kuzomenya waguta mdani maremera mwenu shukumwa ozomenya rungu. Kuna mkuti munu hana nchala andu kaya kaya. Anu tukutuguma ni kutustamanya kutuguma kwa tukutuguma msuo saji kwa tosebo oha. Ashika tustamanyala. Anu tustamanyala nukuti mdani maremera wazo kule demera mdani tustamanyala. Inchala nchala guliru.
1: Baba Mazambera kumenya rungu kuvaparimwe ushikazi kuvaparimwe aungali menyi
0: na demera otolioni naoneka na matemero nungula lioneki nosoneka na mateme kuti nonga unalonjala meso makafukijo wakando zoha lungulia padoko lelemera meso otopembenyuka afina na mateme lunguli woda kumenya kakushavaya sha nisona sando mwese mundu akutsaka mjimai nchikusana sana maningi anda mjimai granaina kusana sana ya kuya mundu mwenye wakamba kulovola wala mbana na ena na kajuhuda alinyandua gushita pinandua kudani aguwa kutuaka mwana kajuhuda kusana asu siya utu wakare na ena kutaita basa ndi basa ndo kutuaka basa pana basa lilipu pano ndo kukuta pukuta pasi chila kuma kusambija zivana mazuona kutuala vana kenda kudida kushikolo unanga ndiruda bananga ndino lida gono wapo ndhopo jia uno zozo wali mweni uwe anta osana wanga ida lidari kutana kubata po umenye. Kakumenya kunguti uwa hakariro masuona kusuna nangira kuti kunyenya chiro nwana chimweni suda kunanga mazua
1: kumenya rungu kufapari mweni chakanaka amweni mazi ali muwhatsapp yedu otatumihwa musiku hununga aya
4: ndini baba Kosti Simeon Samuel Uvira Ngwenji kutokato denya mchindu ndi doa zwa mazi kunanga tiko zindhede kuwa mdenga asikuwa mbebi
1: chakadi zindhede kuwa mudenga asikuamba imazo kuti naona kuti mushirongo zvakapinda takadurujirazve akaita inga ona aya zindhede kuwa mudenga asikuamba asiposa ada kunange nyimazuya
0: zvakanaka imazo aya wali anobhuiwa ngo vantu nopaitika chiro muntu oivya kale nokale chiro tashishita so chazoitika chirocho chaita shidengwa pontopo apo poshidengwa apa vantu wanazoka hama ha nyamaza vazoitisa kudini wanangepa zvatoitika kujija sekali nokali noe zvita zvirozvo tingana kuti vantu vanofamba nomotokari tingana nga vantu veya vashikalere medziwe majimai ovantu kumkwina mumba mumundu mamuneyo natro kubasa vashitoita basa lavoro vashitoita kadira katodini nchikunga iyo vanozobatwa vantu nanga zvatoitika kudini wena nga nyanditiki uya nomvara pena nemamuna akono kamari handi wani nyamaza nanga nomfara pena zvazowanika imazi kwenye kujija pakati kuti zvakabatikazve wakabatikazve wakati kuti wakabatikazve wazoitwe na ai wetu inapana uya ngobasa rake kutoita udeme zvitomuregera zvitopinda nonseka akachika mwanarume uyu nwe kujija zvaitikalo zvo kale nokale wendo zvita
1: zindede kuwa mudenga asikuamba zvakanaka unganyengejere nyipoka
2: ndinyengejera padoko hangu komo tarimba kwa buya ndio toti zindeto kumpera miti asi kujijepi har tangana kashukia ndiyo na kuti ne jana mbava jinsi na kuba mama muzima wantu mbava jee vana vedu tanga kuba kani yemeish ni lofsale utotanga dia kuba tovu sana kuba kumani asi kujijepi na kuba mama muzima wantu nongwa shanga kuba kani kuba psikiri kuba kumi lofsale ikuba kuto kusewa zukumbir asi kuba asi kujijepi
1: Chakadi, tazwa kana tadurujira mazo tatumiko ni baba Augusto Simeone Samuel kuvira bwenje vachiti zindede kuwa mudenga asikwamba. Amweni mazwi utatumiwa mu WhatsApp yedu nga aya.
5: Bonoiti matota omora Mozambique. Inini zinarango ndini Joanki apanao. Ndinogara mtundo opanda. Ndaida kusivao kuti madoda ukare enanga kuti ovia ngoromturu romgombe ropisa shada kunangeni ovia ngoromturu romgombe ropisa andifisini tatakuziva hapo ndo
1: chakadi naitisiwo kuno atinga ziviyesi asiti tinondoija kudurujira zvotinokwanisa tazwa mazo kuti ovia ngoro kumturu romgombe ropisa nokuti angana ngwashi ngomanangiro amweni wokuti wapinda ngomgombe romturu ropisa adakunange nyimazuya mutanga huinda kuno baba Masamera
0: zvakanaka tinobonga ngokuzwa mazu matumira kuno izvo waro zvinoitwa ngokushaisha pouno tambira pouno hira pouno poneswa kana pouno befwa wakambira kupashaishira pouno befwa kuda kuguma zvipo ndopo unopera kupashaisha panonesa unopota njirendo tingananga kufira pashibazari, tingananga pa ukama, tingananga pa gwanja, iwewe unaita basa lukukira ngu pa gwanja hapa. Usuganga ii, wabatabanga, wende kutema mitu, luduza ngwanja ngani mnanga, ngani magauti, ngani shipangara, miti jine ya muzwa. Masanji wende kuhira pa gwanja pia. Iwo machini masanji uneku mabisazo. Ungafambisazo hudi ngu pa gwanja pia. Unupapota, ngutuwa pera kusosa muzwa. Tonangazwe kuti wewe unaenda kubasa kutenga zilo pashibazari chumundu. Wotoda kali hapo ndopo beno kutonyindwa hapo ndopo wakada kenda kwa fiaru na fiaru ushulini ushenda kwa pagari makuzogala nchukunga hii wenda kwa fiari pagari wa chapagari uya uya kufonera au katendelisha mada yake ungapindazo mpashiba zalipo au chapindini pona weta ukuta kuta kwa kumaushwa yo vandu unanga mzini wananga uo shiba zalipo unanga nupindana nga yo ndana magaba pano wananga finali upina kumtulu yo ugombe kupisa ini wapina ngombe kutulu kupisa kutu washaisha pa shiba zali papa
1: hapachagumiki
0: ngoma gawa iyo zunimani pa magawa iso
1: Baba pao kama munga nyinge jirenye
2: apana zunimani nyinge jirenye hapa zona kamare zona kamare kukuti puno shaishira mangwana kuda usupina zungu ponhopo zinonesa zinitsa nyowa unopota
1: sakanaka tadoru jira mbazi otatumiwa ndi Baba Joaquim Abraham waro amweni mazwi utatumia ngu WhatsApp ugumisira ngu WhatsApp yedu musiku huno nga aya
6: mbuya mna na Filipi Paulo Mkote mbuira ba Ceramica Nova Mercado teda ukuziva avu umazia kangwala kupakulira imbu mbade netola sajalia lo hira pasi vida kuna ngeni
1: taazwa mazwi utatumia hwendi baba Filipi Paulo Mkote vashiti kupakulira imbu mbade inugira saja pasi shida kuna ngenye njona isu au kama
2: tabonga tazo mazwi kazi nchi kwa juzuri nosone wako dividen ulo ushamari ningati hangu mfana nesu ushamari lotura shamari mbava ndo zaka nyiyo ndo ingunisa mumba andisi kucho ninoba mbuna mba gala yapa po gala ushone pati shibuya buya kakatuku hangu langa rekena kwa samba rekena mchalota palepesi nozoria na shipu watura shushangu pina wapina nashona kanyi kwaki kuba shushangu kanyiyo ana kutukuba chesha ngu niyo shamari nda kumisa kumusu kwangu yu nini uko kudu uisho nusano kutapina upakulira imba mpadi kukuti ena wade kutia gumeka nyendu msie kunsha da ngafuri kuna nimisa kusha mwanangu yema kunsha mazinda tashosha ngu mtuna kunisa mumba gara pakadila hapa ndo tashini tangu mbaba ngu nipisi kutena anoba nda flatina wosa nshibida shosha ngu bata kwancho pinda kutu wazuku sana mingi no imba kuti imba kipakira di kupakulira danga mpalangana danga mpadi nito yunu hila pasi ayetenu hila mpara pimbo ninyamula udia pasi kumisa kura.
1: Baba Mazamera.
0: Zokana kata bonga baba Mkote. Mazuya akazara ngompango mazuya jijisa magariro kanaka mamuzi. Ngokuti nindi ngadira kudiri kumajimai. Kuna majibaba vana ludo na majima yavo vakambira kuvalovola vano vatola vaenda kuangwinisa muchikora vovajijisa vopedza mabuku yese vovatengera motokaro zvese zvese anta motokaro vanotengerwe mamuna akona nga vanopakija zveshindi vashenda zvokuita zvouhwambi waiteni mwanarume uyu
2: watorasanjaiaiwapasiirapasimpwaiya
0: chikora chiya opera kutodzidza zvese poto onanga kuti nini handichakudi wewe nangai kushita yako ukagashita durante proceso yese yechikora ntandikupagari wakaiteni mwanarume uyo wakapakurira impwa mparatu iunyuraswawari yodira pasi mazviona zviripo kubesa muntu wakashata ntawozokuvirazve
1: Tadurujira mazi okuti kupakulira imbwa mpade inodira saja pasi imazi kamo tatumiko mu WhatsApp ngo vedu vari kutipurukira kude yaka mwemwe muri kupurukira chino chirongwa pangu vaino pomwe kuna mazi omwaito dakalira kuti tiadurujire mukati mushino chirongwa tinyorerenyi nokuti titumirenyi izwi renyu mu WhatsApp yedu ndi 826 56 56 493 86 56 56 493 asipi basi WhatsApp asi vanokwanisa kunyora tsamba nyoranyi motitumira kudarika mutashira amweni mazwe mukati mo tsamba muyona iwalifoni yo 86 56 56 493 walopanguva ino takuviya no mazwe kangbara otatumiwa ngo tsamba mukati moyedu foni mazwe otinawo panguva ino tatumiko ndi baba Albino Masimbosi Junior vananga kuti vari mukuba mprovinsi Zambezia pomwe vananja kuti pulukira ngo internet saka ndino fara chikwana maningi baba Albino ngokuti muri kuti pulukira kunyangwe muri kuonika ndambo nokanye mazi ovati tumira musiku senya masalino ngokuti mwana werugare haremi kusuya mangwana imazi kamu ochishona zvakanaka anozika ngoshindawo
0: zvakanaka zvakanaka
1: ada kunangenye mazuya mwana werugare haremi kuswera mangwana
0: tinobonga baba Masembuse tinozviziva kuti shishona ngomai wezvindau zvese tatomazo mazi aya zvikuda kunanga kuti mwana wese opa utende wakaberekwa ngomakayaya hanga muremeri makaya uya ngekuti ari kubata basa podi wakamhera kunanga inanga ndiberekei ate mangwana havino kudzusa aomuzi nkulema seukubata basa wakandomdusa basa rapera imwana mwana pautende unotobereka dakala kuyejehwa nayena te mangwana o dakala kuvirihwa nayena ngokuti ena ali pakati pochigaro choumambo mwana uya ndizvona zvondozvo zvari kunangira mazi aya izvi wari zvikunanga kuti mushandi ari kuchumba ngodambudziko rake rarikitwa pabasa ndingaita kudini zvari mwana woumambo havini nokuderusa podi taka takata vanhu nguvanodini nguvanosintiri waro mwana achinga wamubereka dhodhalesa udzusi akatanodzusika zvari mwana wamambo atemadeko akandoberekwa havini nokudzusa ngokuti ari pautende ari pautende
1: zvakadaka mwana werugare haremi kuswera mangwana pakama unganyengejerenyi
2: ndizvona zvananga vamazamera nekanika aya nezvoya machigwarda nogwanarisaya machimambo nedanga mudoni wakona azi kuviya zviri kupinda munhu kanika mandakakapiropa te mhero wozoviya kuti momwene wozapa ndopo muchinchano wopinda ungatopomoka kusiya purezidendi kaupinda kenaka ai posara poga atongaiti nezvinotogara gori woga pandoporogara
0: paumambo
2: paumambo si pamambo ngasiya woga pona mopinda hazviti
1: zvakadi tadorojira mazi ababa Albino Masimbose Junior amweni mazi otinawo musiku huno ngokuti kusaruka kwamudioka kugarisa kusaruka kwamudioka kugarisa imazi utatumikwa ndi baba Lucas Mateus kuvira kwamtundu wanyamizo mukati mudhorobha Lobeira pakama utanga kwendo huno kusaruka kwamudioka kugarisa adakunangenyi mazuya
0: kusaruka kwamudioka kugarisa zvida kunanga kudai kusaruka tingananga mudioka wakambera kugara maningi auchakandiki wakamutengatenga una zvikumakumwa nowakudzokehwepa kugarisiwa kugarisa manji munoita kumwa kumwa
1: madiokeo kuabika achaivha zvakanaka baba mazamera
0: zvoda kunanga kudari pada kudanidzwa munthu nanga uwowo harahwa kuti ena wararama hanga vile ndo shimwana cho 12 ano wo 15 ano icho shikara hocho ena no hajiwa ivandu vanokahara ngamdenza ngini shikara vakasena mjaha andaweza ndanizo kuti nangbaharawa ngukuti ene walama mundu tunanga vachete nunanga vachete ngondavaini ndava vandu we vakalala makale ivakafa todenza kuti vachete
1: njakani
0: tanishona kuti mundu we sandenza kuti uwa doda ngukuti ene walalama kugalisa kusaruka kwa mjoka ikugalisa
1: zvakanaka ayawari manzi tatumiwa ni baba Lucas Mateus kuvira kumtundu Nyamizwa mukati madhoroba lino Robeira
0: kumtolima majoka kondo
1: kumtolima
2: majoka kumtolima hivi kumtolima hivi
1: anuiva kagalisa acha hivi zvakanaka amweni mazo tinao tatumiwa ni baba Alberto Mambiro walikunanga kuti kufamba muchando kugonda nkanju yako kufamba muchando kugonda nkanju yako pokama
2: zvakanaka kufamba muchando ikunyinda nkanju yako nizona zvino zvino kuti kulovola mujimai ikunyinda mbavu jako kumubatira basa piki mwanakaja sehu kwenda kutetega ndiko kubatira basa uchitimuitira zvose zvanoda zvichiti zvakona ndikana kuzvita nokuti nekutomusa bujivo ndikana kuinda mbavu jako jowe unyinda musa jiwo shika kuti kulovana zvite kufamba kumuchando musa kuchandoro ndinopira kunibija unyinda ukasa kuna nkaza kwangu ii nkanja yangu ii chano chola chindi chichiro antondere hanibiri nini utopinda kuinda mbafu zvako ndikana gona chicheso zvonda kuita kuti zvigona kuti mandaka magara kagara aya ndinogonda nini ngapinda
1: zvakada
2: ndokulola mukaja zvina ndamo ndokuvaka yume novaka yume ndopera
1: ndinochichikira
2: ndinochichikira
1: baba Mazamera kufamba muchando kugonda nkanju yako
0: nkanju yako zvakanaka andizvizi kuti one baba Mambiro vava mutundu wapi muprovinsi Sofaraino
1: avazi kunyora mutundu wapi
0: kunyora mutundu wapi kunanga vano Sofaramuno dangana vano Kampala bwanje ndakona kasa kuvaduluje vakasa kuzvibata tingananga kudare kuna tempi nangwe tempi yoveda kunofungwa kutanda kwa majuya maishi tinozviona kuti kuvira kufungwa kutanda kwa majuya taina kufunungu hwazvo vandu rakucheva basi nongarava vashambutsa hoyo mapolisa kusika-sika musirengende muya avasungwi vandu hovo mazhiwewe hoshikana nkanju yakajiya tongozviedze
1: azvida kunanga kuti vanduva vakasimira nkanju yavo
0: yakajiya vaya yoda kusevedzerao unongoita wese aneta chiro hashikati ziveni alipo waanogonda mundu wondowo anogonda mesho nakagua kandotevedzera vewowe unotambudzika
1: ndiyo kubatika ngobesa ngokuti nkanju yakoyo
0: yakareruka yakareruka ndaizvina ah, ndaona ngandau wese anoita chiro chashikati anaukama anobata mumambo anaukama anovhidza kumuvhikira namare anoita chiro hati anakamitsa ananganju yakajia iwewe hauna ukama unobata mumambo hauna mare chounacho hapana nkanju yako yakareruka svezvi mhepo tongweta
1: Njakade tadurujira mazwi ababa Alberto Mambiro amweni mazwi tatumihwa ndi baba Augusto Madoro vari Nova Sofala mukati mo mutundu kabuji vatitumira mazwi maviri mazwi kutungamira ngokuti kurasa zongonyoro kurasa nomiti waro kurasa zongonyoro kurasa nomiti waro kazinji tinanja kuita kudeya mamuzi mundu wateta zongonyoro utosweja nosmiticho
0: nzona
1: zvakada kada kunangenye kwendo kuno mazuya kurasa zongonyoro kurasa nomiti waro
0: tingananga kudani inini ndasumba kwenda kuita basa louchosa inini basa louchosa andilidi so ndasumba ngohasha ndoguma kondoyo ndotentari kitusa manesho bese bese mashimoyo mangu ndukanakana basi ngapi ndakati tshoto tiza kupinda kenda kanyi kutize papa ndotiza na makamba no simiho ya kubasara uhondolia ndoguma kanyizo kwikwikwi noona makamba ya kusimira seni ni basara uchosa lya ndridi makamba ndikuzoma simira zvechi walamba uchosa usheje makamba yo
1: wamiti
0: wamiti wari washeja zvese ha ndipo ishi pasimweni nga izwani inini ngatukana no mjimai wangu mjimai wangu unanga nyancha tokudi kulambana ini nyacha tokudi ndetogara kutenga kutuchidzikira nuri mwana rume wenyu ndakakwa bidika believe soundini utukira uko komba komba mjiyo kwa kutora mapasi wangu no fundamento dzokubasa kwa kutora kupinda kanyi mwekuna kuti ndi mtevere hapana chara mbe kuti kutora no mapasi ya kuti ntevere nainga wandiramba dikana kufia zvangu zvinonanga zvangu mjiyo dzangu jese kutora nguo dzake no mjiyo dzake kupinda kana kanyi bako dia tarambana
1: zvakadi
0: unamba kuti ngana watendeuka wa mfundisi ena wenga chini wenga bese wenga bezen watende uko mutundu jirimo mbamwakemo jiti anacho mbamba nacho mapande alimu waita chini
1: apata shwaika
0: sejai zwetu ndo gidesha
1: paukamba kurasa zogonyoro kurasa tabiti wao
2: zona kapa zona zwagaka pa basa mesh pa basa oshadi basa malo waita pa mazamera ne wana wana famisa karu maji motorista danga shadi famu no kale muno wana pwenta kada kungaisha ficha kungaishi unanga kada kungaisha kuna shuno shafi azwiti ikaru yin isha ficha na shadi basa toto pero toto pindo
1: Outside you get a basal which is out shadow to a jig.
2: Zagadak.
1: And when you mazi or to me when you baba August Badoro Kuviranova Sofala, go kuti kugarapa muhirimbo, kulimba hakwa, kugarapa muhirimbo, kulimba hakwa. Imazokuti Mojango Zakapinda, Takabuya and Dio Mazuya, Pokama, Tinkaduru Jireni, kugarapa muhirimbo, kulimba hakwa.
2: Ah, kana kuti pamchacha.
1: Pamchacha zvakare.
2: Tabonga, ndishona kamare kuti pamchacha panolimba kuti hakwa munhu wandi kugara pamchacha pashikana kwakwa. Pamchacha apo shimba hakwa wowe. Zvipi zvikita nevanhu vanonanga kuti ndiri kuenda kujombe mukontrole bwani kuya kontrole sofa kubale walo vona. Vanoita kujombe kuti zvipi zvinoenda kujombe vanoine zvese zvino zvusavi. Vakupovera majuya kontrole besa usana sana zvohove. Pamchacha kunopopo, pepo pino zvusavi kanje nokosera. Vano kuti gapa pamchacha kulimba hakwa. Pesi pone na mundu pono gawo shivangile kwena mazwese pono hapo unopona ndipo unawo zvipi zvinokuponesa pono hapo
1: aunga indi kavili kavili
2: aunga indi kavili kavili poshka nchishese njukunyepa
1: baba mazamera kugara pa muhirimbo kulimba hata
0: sakramento tinofamba mustaka omu tinoona zvibazari zvakawanda zvina mazina osiyana siyana so sala bazari rakaima basi mukati mamchina chira mungakanda zvibazari chakatahwa sakramento komunisi ya nyamizo Mwe munga kandika makanda ima mtu mneshi kutenge kwa mana munga itawe. Hazweti.
1: La sara zina
0: basi kuti. Muno kandike ya makaima mtu homo. Nda muna zio su mkutenge sa mtu homo. Kandi ya muna fumila ji. Ambe wa ntona kumanda nume ngeano penga. Nzwi. Ngini ngana ima mbaze makita chinde ya muna chiyo. Mazuhon. Antamu. Sulo kuna nga dali. Mundu. Ano wangirira pa na chiro kundopo shino mpeke ja mavie vie. Kandi ya pashkana mavie vie mundu hagari. Kufira ngo mjimai. Walawala mjimai. Kandi mumu ibaba mbezi ya kasara kumaminda. Hei, agaripo. Neto mpenge na nukaru. Neto mwakila nyumba ya katudini. Neto mtenge na nguwe jakadini. Agari. Ado gali ya chingisi ya pana hapo. Usi opwiti iti pa hili mbupo bazi na hapo apashikana. Azubudi.
1: Padika kuwa nika hapo.
0: Padika na hapo.
1: Zakanaka. Tadolu jina maza baba Augusto Madoro kuvira Nova Sofala. Pamwetisi tri kwenda mbiri nasho shirongwa shedu. Musi kuzonya Maserino. Kudea kamu muna aliese mazi umaito dakari na kuti tinga buya ndiwo na kuti mkuduri jina kutiri kuita jiripo shiriku sara tinyo lerenyi mutumira pa 826-56-56-49-3 musafone ngu kuti apana mundu anumu davira mukati mufoni yono i asi mukanyora nukuti mukatumira mazwe ngu whatsappi itisu tino kwa nisa shakadi kapurukira pomwe nukuzu buya ndiwo mukati mushino shirongwa Amweni mazwi utinao, tatumihu ni baba Lazaro Tivane, walika shpangara mukati mudroba Lobeira. Mazwi yavo ngokuti, pondo rakonehwa imbwa, chimangove ashingali pwanyi. Pondo rakonehwa imbwa, chimangove ashingali pwanyi. Anda kuna ngenye mazwia, baba Mazamera.
0: Tabonga, baba mshirivaka nyamdima, padroba Lobeira. Tinobonga kutiva zinji wanya bela kukila mazi wedu wakangwara. Tinobonga kumusigira shinda uchedu. Iso soda kunanga udani. Mwana umundu pangira anonesa. Kanji haziwi ena kutola uhiru wakumpangiru ya babaki na maiwake pamuzi. Ne kuzenda kushikola, ne kuzenda kubatabasa, ne kuzenda kugeresha. Hava kwanisi kumpangira mtu. Babaki na maki waka mkone wakumpangira. Wenda kushikola mporsoro wakone wakumpangira. Mungu gereja ndi munga suiti. Ndaba awa ya madoda. Kakuzenda yo, mgereja. Muna sembeze kwa mundu. Kushikola kuna takwa mundu. Mshapo kutipangiho. Zweze kuna puni hui mundu. Waka mkonehwa. Maki na babaki waka mbala. Waka eto zweze. Ngo wengu na meno makulu. Mpaka ingazo kwenza kiti. Mpaka mpanyi pondulo ndulu. Mpaka pondula kone hopanya ngo meno imbwa.
1: Mpaka kakari kwa nisi.
0: Mungu muze basi.
1: Baba paukamba munga nyenge jirei.
2: Nyenge jirei kuti nanga kuti munawachi chiro ne jono nyumba jino kwa izi jungpuriro. kuna nyimbo imwe inoziva mtundu unyamizo yo chungwa kafa mune wayo akandogala kudeya basi ati kutopanyike ngonda ngashikata topere kutopanyike kutomisa kutowa ha nyimbo nguti mune wayo wafa mashuka se abantu akushikona pange mashu mune wayo ashigumisa dakala pirwe ya payawea wezu vijen na nguti kita nyimbo yangu mkuliro iti galudai gadepe mnipinta zaita zakaitika nafa mziku zaitikashu kumbeji nesuri mungo galudai shitomwela ishitopanyike na nguti venazo watoshikone walo zo nema nasara lava nyafa kudu kutubashikwa nisi
1: Mm. Chakanaka. Amweni mazi ababa Lazaro ngo kuti Benji alilijiwi ngoma. Benji alilijiwi ngoma. Kuti nukuseke saji mazi.
0: Ndona kada kala kai.
1: Mbe poka Benji alilijiwi ngoma. Angada kuna ngenyu mazi. Mupeke jina mama zangu. Chakana ndione matanga kuseka. Lazaro ndo kuna ngenyu. Zvakanaka baba mazamera benja ririjiwe ngoma
0: zvakanaka tinobonga eh mazai mazamweni anotipangira kuti zvinotiitikira mamudzi motinogara zvinoitika eh benja ririjiwe ngoma ngokuti kudai benji mungalitora munomuziva kuti munhu anopenga mumtora mende komgadzika panjama yevandu mushitomba mumbo mushidakara naona rino ndi benji podthuka pondhopolo bata zishimponda o zishitare gweta kamundu olaya makamhera kutoha ndangwe ndoenda kumambo mwese muri pondhopo amenda kufungiwa munangukuti ngenyi makatenda kugana nana mushimbira ngoma kuti u munthu munomzi anopenga mazviona ndizvona zvondozvo munthu ogogomehwa pamuzi pabaka baba bake namake ngo zvake zvanoita zvishikashitisiri pamuzipo wopinda woenda kuukama mumaguma pokama kwe mumtora tora munthu uyo kugana naena ngani mloshe kumpike jaloshe ngani bazari bazari ukuta maraka dolefe opinda munga utora ntangu wakenda kama akona kui ii mwane nyoka mbida nangani ndaka mgogomera nginjipana ate meza kumpike jano bazari nangatengi sani kando na benji naka mgogomera nginjipana ngo penchi wakio
1: ee na mwana ngo wangu
0: mwana ngo wangu kanyani sondosu kutura kumuli jirano ngoma tamba mundu waka shata haiti huso kushoni
1: so. Zvakanaka nomwe kuti zvatozadzisiwa
2: zvatsiwa tabonga
1: zvakanaka amweni mazi ngokuti chikwete kwete chakapisa nyumba pamutundu ndiona mazi otatumihwa ngopatsva ndi baba Lazaro Tivane kuvira kachipangara mukati mudhorobha robeira chikwete kwete chakapisa nyumba pamutundu
2: ndizvona chikwete kwete zvizvimwe zvakashata maningi chikwete kwete basi rokubhuya zviro kana kuti kureva vantu zvinangoya matreda kana kuti madama tanga fufuka hazvo dari mushizungu fofoka kita basi kudino kuleva vantu kuya siku chini zvokuvhusha nalo para kuti danga valoi kuti kuri kuleva muntu chikwete kwete choya kanga izvi chikudo kuleva muntu kudo kuleva vizini nanguti wewe wakutinyisa mukita chikwete kwete monga mangwana muntu uyo wacha kuzvimuri kita izvi kuti zvimuri kita chikwete kwete ichi para kuzvipo zvidikani zvitiki munhu zvimukubhuya fishi fishi izvi mukudu jana wa monga mutengwe ngomba vidi kana vatatu danga valongo muna muri monga wa mukuchiza zano lese para kuti mupire zvidikani muntu kuloya kumbira kita zvakashata Shikwete kwa shi shoshoni. Shikwete kwa shi neitu para kuti kutambuja mundu, kana kuti kumbira danga kuloya, shoshua shaka shata kumundu mkule vale uu, mwa shikwete kwa techi.
1: Mshokani. Shikwete kwa te chaka pisa nyumba pamtuntu baba mazamera?
0: Mshokanaka. Bukutanga, kino pangirana ngondave shikwete kwa te, tishishira mbitha shiripi ushoni. Po shpito nanga kudali, tingananga kuti pamuzi para kuhaliwa, mundu uo wanandhenda meju, yukunanga karu karu. Poguma mundu podi kita wakama kana shigalirana. Uwe kubuye na mundu upamuzi paya. Ubuye buye masoko pondopo vantua shofi zwebezi. Umuka weneka hapa. Ndopinda panu napo waima. Iwa nkana tango seni kuno. Kudanija mundu hano gala pamuzi paya. Uguma wabuya jaku guanja kuye. So wano buya chaziki nga apa ene kwa pavari ini. So buya ngo chavu. Chosiku mundu ya ofu. Apa habudi mwana kajiwia. Wananga ashifari uu. Vakaptorana nangana hapa wendo kemi pashita shikwete kwete. Wona mengi wa shita mwona kuti mundu huo. Waduza na kufa mashi. Ngo shaka buiwe ya po. So nangwandiwe na wawala ithara mundu huo. Nyumba yapsa.
1: Yapsa nyumba. Shaka shata shikwete
0: kwete. Shaka shikwete kwete. Ashibiri kita.
1: Shaka naka. Tinobonga baba Lazaro Tivane. Nomazi omati tumira muusiko zuva runya maserino. Amweni mazo tinawapanguwa ino ngo kuti zia roimwa runoperira muukuse. Imazo utatumiko ni baba Joaquim Kama. Kumtundo siramika mkati madhura barubeira. Ziyaro imwe, linoperera mukuse. Anoda kuna ngengi mazuya.
0: Zakanaka tinobonga. Baba ba shwanki ukama. Ala wala wenta diru lole gole go siramike. Tatubonga tagumi wangu majire go sukuno mpana di msambiki pano. Isu wale suipakati po dambu jiku. Lomwana ashikana mai. mwana ashikana baba, mwana ashikana ukama, soko kezanisa zinogara kutanga vana vonterera. Zvese zvavo zvinoperera moyo. Vakambira kushupwa, vakambira kutambudzwa, vakambira kunyima zvevanoda, kuchumba zvevanoda, hapana vanoenda kovunja. Zvese zvinoperera mukati momoyo mwavo. Izia roimbwa alioneke kuchuja, kaveta rinoperera mukusi.
1: Pokama, unganyenge jerenyi.
2: Idambudziko zvakadiri mavalero ava masamera. Idambudziko kuti nemone muntu nemutinogara tisu kuna machishamwa mwene yakawana pamwana vasikuwana matambiro munoita mumwe mana mabhiro munobhuya mumwe noshamwa ija chikana wari iji na iji zvinajwara munowana kuzvinosiyana u inonumiya hodaicho kumira kuchizungu kushitranya kutangana nga hakudaroko nokuti wa una dinyero hapana chinodavira hapana chinogonda unomuka kakatu kundopina kushungu toga na chari zvitamba navo zvupela moyo mama hoga mukosa tukana vana vana dinyero wao udakubwe nje zvakazviki
1: zvakadi zvakanaka tiri kuenda tichigoma kumbiri mushino shirongwa chomazo akangwara si tichina mukovo kuda kudurujira amwezve otinawo manganana kugara ushoni akuvunji muntu imazo tatumiko ni baba Tomas Josia vari nyamhoka kumtunhu nyamatanda mukati mwaino provincia ya Sofala imazo kuti kazinji nanja kwazo achishandiswa ngovano vereketa chindau kugara ushoni akuvunji muntu ada kunange nyimazuya
2: tukati kugara ushoni akuvunji muntu ndokunanga kuti muntu unoita kuzvionawo kana kuti magarero akagarera aya akashata aya akanaka uchavetera muntu wekunvunja nekuti bikasaje uhemesikata ndikuzva ndini ndoga nchala nekuti nchala iyi ndiro mandozva nchala kakatukunda bikasaje rangu ndotoha nenda ngatona mujimai ndikumongo nchani nofija kupakula nyara nacho zvese ndipakula saje ndoha ndamvunja kamwazi kudavira ndingafenge ngimwe chare ndikuona sacha ndo pakula ndoha ugalashon akuvunja muntu muntu anozvona kuti ndinda zvakashata magaranda kataita izvi izvi apa ndo apa apa apa zvinoita izvi zvinovira mulambo izvi zvikaita gwasha kwanga iyi izvi zvivunja muntu muntu kuzvona oga
1: baba mazamera munga nyengejerei
0: zvakanaka izvo vari pokutanga ngati zvidire pa paundu hwedu tusu vantu muntu uchifamba kana wakagara pasi ulingiswa ngo muntu ulingira pasi ulingisa zvoshipiri ulingira pasi iwo udikana kuzvifeva wega kuzvivona wega nanga mashi uwa nondiringisari ari kuona chinchi chakashata pamuviri pangupa ndangana wakagara kita mutonono ambai kusota bhurukura kura rakamweka rakaita kudini kuti anosota walingira pasi wosota ulingira pasi antao enada kuzokunanga nanga ipa yakatatanyuka kara sawa yako ulimitu zvalema so madishwe ari kuvereketa nanga ipa uzugara kushoni mu mazviona madisho akutomvunja kudera kumbeona kuti kugara kushona nakuvunja muntu kuti wakamvunja kuti uri mitu panjama yevantu panga tobuda kuti aboye woye kutakana madisho aya kutomvunja kuti gara yekushoni auzi kugara kushoni mazviona
1: zvakadaka kugara kushona nakuvunja muntu ku imazo tatumiko ni baba Tomas Josia kuvira nyamhoka kumtunhu nyamatanda muprovinsi ya Sofala warota kuti tifungise musiku zuwa nyamasirino no mazwi utatumiko ndi baba Luis Kufa kuvira Ndunda mukati mudoroba Robeira vatitumira mazo kuti kufihwa ndi mai kufamba mitu ikudoko kufihwa ndi mai kufamba mitu ikudoko ada kunanga nyimazuya
0: ngezona vokutotanga tinonanga baba Kufa vanasa kulangalira kushoni vanasa kumatumira mazwi ozika kushoni izvo tinodanga kudanga izvo zvabhuya raona ngozvonadi misho kuti mai tingananga ndishiduma ijo chomujiyo baba ndimujiyo mai ndibhulangeti atinangi kuti baba vanotsisira kuti vafe vasaini mai tinodanga kuti mai ngovali mazhi ligado novana kuti baba vanenda koshanda kwapi mazhi vana vese vanosara namai mashi mai vakambera kupinda ndivona vana vanokasa vasara vakaondoloka mashi baba vakambera kupinda pokutanga kusara mai mai vanosara vakachinjikira vana vakasi kuondoloka maningi
1: ngokuti vanokwanisa kuenda kutsvaka zvikowa kopunga punga zvibirere
0: nenoona nousukuwo mesho kutofukida blanketi kukumbatira zvese zvese vanoziyo baba vangasvikwanisi basa reguruwani pada baba mazviona tinonanga kudai kuti maza baba Kufa ari kupangira kuti tese ngatirere mejima jimai anotibarari kuti kufihwa ndimai nemuntu washikana nguo dzokusimira noenata mai ngavakoloji mamuzi mutinogararo ndeda kunangawo kuti tabonga kusukurwa namini baba Kufa
1: zvakadi Baba pokama munga nyenga chirei
2: ndizona kamare kufihwadi ni mai kufamba mitu kudoko kuti mai zvizinzwana kufikira neto stinga kumakanyi mazibaba zvezvi zvimwe tivunjwedwa nyala hawo mbi mazvizinzi zvanozwa nuzvona kamisa mai vanta konta kuti apa ndinga vunja baba azvidoda kazvishoni kuzviga hawo mazvona kunanga kuti mai ichiro chimweni chakagaranga gaveta. Ah, no kuti huku. E outras tias já estão no meio de uma mamba, o da Mokshina Fula. Mas então, engajina kufa huku ia. Os tias são canca de mamma, mas já está desmãe, não nos canjafa. Não, não,
1: não,
2: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: zakanaka tinabonga zvikuru
2: neva nashitopika mwanzo mwanarume wome zvishitopika kadoko ninyen pakushama nyasa kuti baba we mashikazishi mai we chachika chi mai we anange baba we na ndozwi mai we
1: baba vachumbwe
2: mwanyaka ndanga vese valipo ndanga vese vafa itisu vanarume mashitopika mai we atinange baba we ingine ikatinange mai baba we mashitinange mai we
1: zakanaka. Kudarika mtenga tananga imazo kumisira musiko za nyama serino ona aya mazo baba Luis kufa kufira ndunda mokati motropo rubaira okuti kufi huandimai kufamba miti kudoko waru tinobongavo imumi mazari musiko unu mshino shirongwa takuti tieni kaneno vapurukiri
0: sakanaka tinobonga kukutanga ndidangu kubonga wale wanutupurukira wamweni watunosongana na wona wanutambeji wa chisimbi sawa shirongwa chedu wamweni wazinji ivadonevedu wanatuleketa shisena maji wanotisimba epe shirongo chomunete na sakramento shirongo chomunete na nufakabu delegado maji wakuto chizwa wa shinda mku vila pamazo ya kangwara endelani mbele mkutipurukira potuno shaisha tifunjeni mkata kumunguta potuno nasa tipurulijireni kutiwanewa simba zinarangu ndina guchu sekanyi mazamera mwana wabundu damsia ngongua
2: ilini zinarangu ndini Jose Paukama sengishu kanaka.
1: Kwenga panteku yomazwi, mshino shirongwa ndi Jean Sacramento, kumshini chompepo kwenga kuna George Barros, trikuti sarayu shakanaka.
7: Mazwi akangwala.
8: Radio Mosambique, Sofala.
1: Mpurukiri kuno nguva zvirikuita gumi kana 22 horas waro panguva ino ndakudanija Bartolomeo Funyo azi kubuya nomumwe muimbi endi nyamasi wakubuya nomuimbi anozwi Donadina.
9: Purukiranyi shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Purukiranyi shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.
1: Muchongo mijova purukiri vanadikana varaji Musambiki ta wiitaviyashu mkatu mshirongo shedo kama mshino zimtetembe umwe uleva kutusiku nyamasi vapurukiri vanadikana varaji Musambiki ndakwanisa kama kukoka apa kuna mujimai vanita mabasa ava kama ukuimba mchakadi hajo ava zikuba vomunu mprovincia Sofala mujimai vana haraka vana simba chukutanga tusuka mtida kusiva zinara valo kwanya zina
10: mujimai majibaba ama yangu wese mkundi juja orajino. Ini ndukuko kilimani madirimuno mbera. Donadina, baba angu dizuze, wese ando juja orajino.
1: Shokata kache. Maina Donadina mulikuwa nikapano pabera muno mprovinsi. Provinsi Sofala. Maka kumalina muno?
10: Chida kumakare. Chino ita gore na gore. Da alguma cara mesmo. Até para não ver que está nem tindau. Da alguma cara, do primeiro daquela manga mascarinha, tempo e a guerra, da Buda Mundomo, da Gumira Quapi, Mataquana. O alejo, da Canamunango, da Diliteste na Ena. Andoca Farcero Ali. A canseira vai na Batato. O alejo do Coimba.
1: Mamunda o ar.
10: O alejo de Mundai.
1: Maina dina mkati mshirongo shedo kama mshino ziku mtetembe umwe zutunda kama kuziva nga izuwale makatanga kudini kuimba
10: chino ita gore chingu muna skinza ndo
11: gumi na shano
10: ikuita gumi na shano pime ringana marimba marimba uya jere pa ndaguma gore ndagana mimba tipo ipo muna ngandira bisa ya napoli kuimba ninda zolola wali zwenda na ah kumu marimba zwe andidare kumusayimba nyumbo jumonisho Yesu vingal marimba mangu mwia nda visa wali jumusa mangu epuzi wali nikuimba
11: kuleva kuti mwini makatangira pano pa baira muna msofala makaimbira kirimani
10: nada nindi nda vio muna nika mwana mdoko
11: na makuri mangani
10: nika na 15 12 anos na yeye wangu agora wali jenda kumusayimba muna mbera
11: Pana pabera.
10: Sim.
11: De chini chaka mtola muimbi. Ngeni meda kuimba.
10: Inini nda para kuimba. Nini dirimari. Fami yangu yesi. Tempo ya juanini ama yako yesi. Kupera pera faceri. E por isso wali feja. Da tola shumonish na isi. Kukusa ifa. Nodo itachini. Ite nyumbo jango duzorole. Tafiri. Tukuli. Puriki. Nini se andhimbi. Kupesa marsh.
11: Zinzi zinzi zungu nanga lira.
10: Yeah, agora dingai mbashango. Ah, Jesus não pera, sim, não pera. Aí vem o banajiji, moni videa. É por isso
11: dingai ah. Nero luka para louco.
10: Ah, bem mesmo. É por isso o ali vem nyumbo dia de no imbani nino é no kutu canal. Nyumbo jo show ni mesmo. Né, adutu que mundo.
11: Shadali apa kudaleva purukire mani kana waratu msambiki te kudavijana na maina dina mkati mshitongo shedo kama mshinozi mtutembe umwe vona warukwane kapano pabaira wakaba kukamu mprovinsi ya Zambezia dero barukirimani Zambezia wakakula Zambezia hivi rapi mtundu wapi
10: hii mtundu wapi zalala babu wangu ndiani uvo falsidu uyan lukwezo Gurubeta Bonifácio, acabei mais longo, mas de Zambezi agora não ganhei, fui agora para Madal.
11: Madal. Não te conta? Como não conta?
10: Eu não pinta condeu.
11: Macores.
10: Ah, só se gorda capira, ninguém condeu e tá macamba. Da unidade.
11: Quando eu vou na cuba da baba na mãe.
10: Sim, na mamãe. Ah, daí tá bom para ir para o campo, é mais longo.
11: Cheira.
10: Chica chica, masanga uia.
11: João.
10: Chacangane. Dia mesmo.
11: Joga da casa. Agora o mukati mushirungwa chelo ishware mushirungwa chimwa kama mushinuzisa mabasa watetembe kana vaimbi mo ino provincia ya Sofala. Itusu kama atishirita mupi apa mumbo okutanga. Maina dina. Ivumu manenga kuti muna makatanga mushiimba gumi na shano. Pano pabeira.
10: Sim.
11: Maka gumira manga mashikarinya. Wale mponera apa praia nova. Nijona kama.
10: Sim, nijona.
11: Wale mkati funcha kama izu wale juku imba no ndange nyu idadi nyu chakadi. Mchibaba anyanga juku nyumba.
10: No, nini nena wakandizu wale nga imba diyakale. Taferi. Antoka wapedua vida wanisea nini juku imbao. Njona nanganga na marimba ndaisia wali jujandu kuimba njana aparelho
11: Shakada kasi kudaliva purukire kama ungati zenye ngoma kana mumbo kutonga mira mkati mshirongo shedo kama mshinozi mtetembe umwe nyamasi unu takuwa kama ina dina ndivona varukwanika mkati mshirongo shedo kama mangangi usiku nyamasi emisoro provinsa jisofala pomwe mnumanika mumbo mkati

0: Sasa imweni ngoma vapurukiri vandika na vraji Mosambiki Shota nanga kamu apa triplevi jana na maina dina mkati mshina mkoshedo kamu shinozi mtotembe umwe e, maina dina mchana mkareda nguwapi mumbu okutanga makatanga na wimba
1: mumbu okutanga na memu setu kindiani mkandala
0: kandala nunde kuna kini
1: mkandala bambu kandala nananga kudini triki pamuzi Famosi, genetica gudin. You have been novegata Mamunago, Amunago as if. Kajuta Mamuna novegata Mukajuaki as if. But this is Gunanganam bamboo. Mamuna, eh? Mashi. I say Mamuna novegata jera. Kajamu jera. Mashi pa. Famosi papa raves, but this is bamboo. Name my papa jera, there never bani as if. Mwana nubia shiri nata Papa paresi Bambu Biki Yo no buda Nchima mwana nubunchita babako Papa Ngeni mkita deba mzipa Afisa dawiri Vana alipundopu Mwana ne Njoo njimbo ya kitu Yo kutoma
0: Mkandala
1: Mkandala Kaniwa Mwovi
0: Azwi
1: Azwishu
0: Azwishu
1: Mwamu naga kaniwa Nwa azwishu Mkandala
0: Kanda. Eh, kwa kuti ngoma iwale izvi makazvona pamutundu kwapi? Zviri kuitika zvano.
1: Zvinoitika. Zvinoitika.
0: Kaja nomwa.
1: Si, mamuna nomwa. Si.
0: Mwana guma vana vaguma pamuzi, ndina zvangu nini pamwe pangu, ndida kupura, ndida kuvereketa vese vakarejera.
1: Ndida kuvereketa, ngano mama.
0: Nozvibwisa kudini.
1: Bom, ine mama mbuwe. Nia mimi mbadilu, nia mbadilu kubwa na mbambu, ni mama ni papa andaweli. Tumbo dhangu, ona, mkandala.
0: Mkandala.
1: Kaniwa.
0: Kaniwa.
1: Ajiz.
0: Ajiz.
1: Kaniwa. Eko anisalo bana ukuno mikandala. Bana lume umoni shom mikandala. Atena ndalala atena ha.
0: Chokade. Maina dina. Makamba wako kwa kana utenji kwenda kuita mserepete kana show.
1: Inini? Ya, ive show nuita.
0: Nuita show?
1: Show, carnaval. Ive nakata kurtura. Ive zi matamanu nangabuda nundani jangatipinde, tunupindao. Ya, andinye. Ive zi aroa angataka konkurele. Mwesi nubuda, nupinda.
0: Nundani njwa?
1: Nundani njwa.
0: Menda kuita mserepete?
1: Ya.
0: Nimba kushone kama?
1: Si, muito mal.
0: No banda, juez, lembra?
1: Muito mal.
0: Vamos fazer?
1: Ante, nada, não sei o que. Que tu, ante, não conheça a vascara. Sim, a noimba. Bem mesmo.
0: Jogada, Kátia. Agora, um bocadinho, mochila, um bocadinho, isuari. E tu, se calma, junto da cozinha, vanga, isuari. E muito, não se repete? É, cana, muno beso.
1: Ande.
0: Nasce bezerro?
1: Ande, ande beso.
0: Mumbu jenye mnaita moga, pana mpesangi, pana anumpeke jani simba.
1: Para kunini.
0: Luku imba, uimba,
1: muimba mbe. Nao, jino imba ndoga. Inini, jangu, na imba ndoga mesho. Nukosa, antinyepi. Ante, dino dani juwa, vya kanditisa mnyumbo yangu. Jino pinda, aivezi antisaya, antisaya, komposu tizeli. Antisaya, ne. Dino guma, jani kajuja manera inotokara pukwezi uya.
0: Mungu.
1: Nino kanada. Mfana mbaku ima nyumbo hii. Nituza dea dea dea. Ntono vya matiti ya kumo siya uwa nwe ngalipana. Lakina jesu za zara kwa api. Soro. Maona ya.
0: Mungu jenyu mnotara moga?
1: Ndoga. Ante anditari. Nino imba dea mishu.
0: Mnu jisiva jesu?
1: Jesu.
0: Inga na chone?
1: São 30 tal músicas, não sabe? Muitas músicas,
0: mas como tá tudo mundo? Já acabou?
1: Antes Monijo,
0: não dizia Jesse, Jesse, Jesse,
1: Jesse,
0: não dizia?
1: Antes Monijo, ali Judea, Azuviana, Manuviana Manguana,
0: Jacaragai,
1: Manguana mesmo,
0: não me sabe?
1: Como Yamas, primeiro dia, como
0: Fambano, sim, Zuculonga, o senhor.

0: maningi nezwona ndati dushamilando pina nkanya nsendi mwali
1: wananga
0: pindaye
1: Shadalo mpurukere kama mpiso tupewe jana hapa mtutembe kana mimbi maina Dina. Mukati mshiro nga chedo kama mshinozi mtutembe umwe. Ezino kama utakwanda jo kuzazo imwe ningoma ngukuti nyamasi trikwanika kama pano pabaira. Tishirangalira kama mumbo jo muprovincia yo Zambezia. Mashuapu, mwano mshuapu. Zino, mumbo ushimuka.

Trikuenda mberi nacho mumbo jo usiku hodi mingulino mpurukiri kuru kumperekeja muruzororo renyum kuti mchakadi muzumuke muno simba kuti tifunungule vikiro mshando mangwana shposa mkati munguwa ngananam.